0: Gĩkĩ nĩ kĩgoco na Karĩmi Magi.
1: Mbĩtagwa mwarimũ Paul Kĩnyua wa Gakiathi, mwarimũ wa Kĩthũngũ na literature. Nĩ thikagĩrĩria radio wĩ mwaro nĩ Legacy Dry Cleaners Runyenje, vakuvĩ na Equity Bank. Nĩ ngeragua na ibindi ta riruka kĩrahoko na wanyaga wa mĩceni, gũtua mwathi na mũrĩithi Mboya na Wanja the Second, gũturatura na mũrĩmi wa Kamwendia, na kĩgoco na Karĩmi Magi. Na iria ciĩngĩ nyĩngĩire etagwo nĩ aciĩngĩ ta mũndũ gwĩtwa wa Kĩburia, Njerũ KK na Mũgenge. Rendio wĩ mwaro nĩ ĩtũkenagia nĩ ũndũ wa gũtũthomithia, nĩ ũndũ wa gũtũmenyithia, na nĩ ũndũ wa gũtũkenia. Nĩ tũkenagia inĩ ona tũmĩkĩrĩre nĩ ũndũ nĩgetũgagwĩciarĩra. Wĩ mwaro nĩ ĩtũre.

0: ng'ombe mbiarĩ tũtakũmĩtigĩra
1: andũ aya mũndũ athiĩte angĩ nĩatonyethia na rĩngĩ na ũgagũkwĩra atĩ tĩkĩre iratũrĩ ciakwa nĩrĩkĩrĩre iratũrĩ ciaku ciakwa ciekĩrwo no
0: tũtĩtigagĩra kũmera o ma
2: ndekĩre kĩndakarĩkia gwambroti rĩa gambe karatũma ndamu atĩ warĩa ndengiumagarũka no nginyaenda kũmĩaku nau nathiĩ na nacoka njoke gacĩga na takwangũrĩte
0: tũmĩringagĩra varĩa vo
3: ati cali yangu ako na nguvu ya kunisho tuachane ati kozana dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby say hey you keep watching
0: na siki na sio wendo
5: avato tiona gireruo gro
6: ndio ndio kijeni mpaka mwanani
7: ndio kazi sina sai ni kombali jamani mimi kwa mbaza sai
0: ni kera wanda te akero
6: ndikara wewe ni kama tikeni yote karaga na kana wewe timu ndio ndinai na kesho
8: akitaka na mpa
0: Nigo tira tira time wa mudinyo njuma tutongirige njuma da inyangirige za mugwanja na the captain wole waka mwadia ukatuko nyondre rwembo mundo wakoa otago tangwane mundo
9: dizamu
10: apana leta mchezo kwa kazi